0: Koko Prabu kados pundi Koko Prabu?
1: Iya, melu Kang Mastu Citra.
2: Gedo
1: Citra Sambono.
0: Dan ngaten kula nyuwun pamit, kula medal pasir kula dateng pertapan Cendokoyo Perak.
1: Mangkat to sing ati-ati, Yai.